vậy vậy đi yo yo tiền nào đồ bên chị ô mi mày mày lìu vali ta sen yên ông glumine yo hỏi tao khu đôi đó quên con đồ tôi tên thích hộp đồ ô ai ra chạy ba khu ông phi bộ đồ đồ đồ đồ mi tao bên chị mày hoa lo lì đi tin lô mất tụ con tao mi tao đi đi si à bi yên mày mày lô yên cái con tao mi tao đi đi si bây giờ bên chị so cái đề tao yo yên hoa chạy yên à lo mi ông ba khu lô nó chạy con bộ tên si sen ông glu yin di lo yin la ti ting bi ton ene wes wai profi lo do me jalo di si we no bol be no yon aro kun gbo bo ndo be ji moto di n tui run kon tui keke di nu kon tui baba na ze me ni won agba lo mi o khwe lo wa ja lo do tui di si o khwe lo le uli ale bo di do ke ke ke mi ton mi kro a chi fina lo no a ton de ndi wa we ne ndi lo yin la bo mi profi lo so yi mi ton do nu chi bo ro ko ni mi ka ko kho do di yi be me lo yin po no ma gbegbe na le yo e ko so o ai khai ton donu ci boy na te ko lo cho ene le bi be je ko eto no mi na to no me ji mi ba ndio mi na mo di ji e mo fi lo ti ti me lo pro po mi to me ji uli te me ni ba jo no do po o mi ton bu ene yo e wa yi ne ko e wa yo na do me ji renu te ku bon ta ton renu a cho vi ton renu kwa gi di ton renu po don ton renu to wa don ton renu ho gbe nu ton lo ko sa ton no vi sun no vi yo Mero Martin tawe dien o Novitan, Hermione, Gislaine, Yannick, Herman, Mélène, Horace, Inès, Christelle, Junior, te kungwa ton vilene, Elat Kodo, Mariam, o kado kwa, a souwe ton si, ton vile ton le jet, ton ren, bado ren, ou ron ton sa, ibi bon fi. Bo di don mi yadama me mi ton vera manan o gwede, Eli, Kodjo, te kungwa ton, Eko yin, o komandan da, Hidu Tadja, Akbakwe yin, o kod Uben, o asoro pono so atenda ko yoro o central o parakuton e so ilona kulo pero to do sun emi to gutu beyin o li asonsi asanta foton kun we go meriji chon wa ton le to ro sun emi le di sin asanta oropo go gbere yo a se ta kulo kon za lo na ha ye ko yo ko de ye ko michel ton ro kuton fi sun sin asanta o we go gbere yo gan ten yo ko de ko ko kara ton mi na ton lo menji o ira chite sin o mera ho e ma soro bi me o joseph kofi de kun gboto sin hwe ero o kuro nu katen to paton era chite sin hwe mon koton gbe bo gan tan tan ta de me era son bibla mi sta do o mera ho o eric eli o kojo de kun gboto eli kojo de kun gboto e bla mi sta do chiton yo kun kwedo yo ko michel ton chobona so edo tenton do do ton mero a chapo e gbon fibro me ji mi ni khaye ro mɛra xɔ sin li ntɔn ni mo fifa ko deede gbɛnti ye o kɛ nukun kan akoye kpakpo tɔso tɔn o do benin tɔ mɛ erokpɔ do o togo o xɛnu ta silva tɔn do benin tɔ mɛ novi sunu nɔvi yɔnu o atavi yɔlɔvi atagan yɔlɔvi sunu yɔnu kpoto mɛ imelo matin tɛgbɛ den fi tɔn lɛ jɛ tɔn tɔn o mɔrokpɔ o vi felicia asutan o fitan le o papo astrid asutan fitan le o papo jores asitan fitan le papo karine asutan fitan le papo nadia yabo papo exotique papo adude asukusi o dani huifa o nadege moropo o mama yorovida lidia lidenu renbodo renu konton sebi bon fibo du don mi remedi ren da silva ton zon ton o yin ponu yindo ponu ton o rosino ton ko ton di ton fan di ton le baton nani ton asanyan di ton apwa ya konton ko su ton ko ku ton pa do me di me mitan vive na mna on pere mera ko pakpo kom akwete eno lo le vieux koke e so lo na kulo pere to gbeto buro mon koton eko no tuto me en chonjo jale ton lo mi mame o taton goro kuton toko me fi e kala yin o nyento ero mame taton go kuton toko me ton le yin o dopuro yenu e so lo na kulo pere to lo sun mi to kuto si asata o ren gbero de to kwera ho en kuton ton ero kuton kan de ko aton kun wi gome 67e ani do e dine Honchero waton le ruta tagbe jawi be na seta kulo konsalo na khaye ko kantene tare meru ya ko kwedo katolika se wi rita ton beje son sin asanto wi gogwe asan gagbe ren kanton me ra imatin toro o toto kwe o da hoku ton ton bona wa dison kakabwa notero o kajawon ro o renwin papo ton ro o kajawwe kante be era ate do kwetan wi ra kantin kon beje kantene kantanton tare me 8h30 do ri me era wa gosan kontin kon woda ya misa misa gantren misa re blodo o chiton gosin a misa enelo ya le wa di do kwetan gbe devoro khevi
ego sin xavier lo ewe ena yo aso do tanton do do to me lo fasi horo kle kwe e ka mo fi lo to gbe dopo o dopo o mi ton le me ti to pa to ro mi to honto bo bo mi ton le yo e fori ji lo fo di sa bo bi na wa gba sa fi to ro mi to bo ran do mi do me ji to hon stan ko mi po ro po bo ho mi so te ho me ti we ko pla do me ji me yin me lo do ho ton de ko ni ro gbe pe nu won e yin bo ndo me ji na ta sa wo nu wa ko sin fi ya po do e do ko yo o ano yarun din odo a din gbanu onu ipan yo fo gbo te ka de me lo po je bi khu ya bi e ko fle me ko fle me de de bo mi khe mi ana mi mo che me ton ko mi so do te re bo me re me de do yi lo we ne me ka ba kan po le yo ile te po lo le te po bo ba do e po nu ko ko atan de mi bo mi ko sin khogba e lo sa to ron stan do ndon mi yo bo ndo me ji me de le yi lo mi na yi me ne.

0: Bouger tout. Bouger.
1: Léyin ni kan mo nipa chile ati osu ati ya ti ro edo ito eke itopoto le gume o mo nu popo li ni mo nu anyo ni o mo nu popo li mo anyo no sabadi e anyo no nanyamo nde popuchi wa yo ye mawo.

Yesu imo ji ha e ha te mata e diko Yesu imo mi ore khonu ku awa jaha de no miwe e yi mi okoko amu ha mi odoji e ha te diko e amu ha e doji ka uti o te sake amu ha odoji e te ti te sake amu ha odoji zemi jan ti e ku ka e amu ha odoji boje boje ti e wa no yo a o kapinta e ni a odra no so ke dona mo ya ni o wa ne o amu ha odoji mede gbo yole no re ti pe wa jire da lo menu wa amu ha odoji fode nyamo no ha e chan de ke to to gbali ame ha to to gbali yo ame ha to to yin se mawina o mono to ku wa to keng ne na so to no awe ko blewu ro ko de kuri ni o

0: Odo.
1: On suwa do yi kenge le kojo do hu. Egbele nyon lo, nkubi te de nyon lo ha.
0: Ah, ha che wae de nyon.
1: Nchi ba do mene ya, yi kwa chai. Ya le ho no duka geba wa anotama. Iyi o vale nyon jike ki nyon mo. Nyon ba kwa shi nyon do che ya.
0: Iyi janya me fondi lebe.
1: Uwa ya kwe dadu. Omo nyon le cha kwe. Nyon to gula tedemo ya kwa kutong lo, yi raglo. Iyi. E va ton soyo ye mo. Aje nyen do, nyen honu honu ye do mo le uwe ahan lo.
0: Nyon mo le gbantele ya.
1: Ndi mo le gbantele ya. Itu kada fin. Oka.
0: E khlo ni ha ta o de le wa o be ke ke a nya o le khlo o me.
1: O ne ka wali na kwa kwa na na to no na to nyo ni ko e ni na to mo na du no mo no khlo ni to. No khlo da khu me no le o ni no du na ba no o nke ni ke no khlo ni to ba khu me no na po le nku fi cho so po vi o kwa shi o.
0: Le o de a fodu.
1: O de a fodu.
0: Ba e khlo le ka ni no tro fa o gbo. E mo wa di ni mo no nya e du nu cha ni ko e yo. Ye ja nu cha ya yo mi ja nu shi cha o yo vonu mo ka san ku o bi wa o dozu
1: no khlo ba kan khlo ba kan konto a shi o no cho nyo a shi o no to nyo de che kunu helo
0: tanya mo
1: nya mo cha wa
0: e nyo bu ja to kore
1: e nyo bu kore ho ho
0: e
1: bo ni na kan yo to to sa ba
0: de to to e khlo nyi wa wa nya ko dodo e ta lo e gbe nya mo e khlo de gbe ri o ni khlo no de ki ya nyo no una o khia don o toroto e karo o je ho no mi si anyan lo mi si ne mi ni khonu khu so e khlo nyi wa wa nu ita do o e kalo o o je mi shi 01 22 31 45 32 toroto ti do ka me mega mi o kriso
2: Asa de Jordan Ikeria.
0: Ado so ke reze ofun yule an yo to ofun yule a.
2: Yule me mu la gbale le na la.
0: E don yule an o yeni mo.
2: O yeni mo pe ke Emil la.
0: E gan Emil gbe ke to.
2: Hello.
0: Amadre.
2: Ameni. O u baba ka gbo gbo pe pe pe e po mo. Se te no sa yan sa bi o mo no me le ko ku I pre ta me di o ke ti le do ka me.
0: Be. E
2: ti ta me di ti ba ya to do ka me yin to da ko ta kuro.
0: Ayin mi ta si o no ka me.
1: Ah. O yo amomo mo lo ka wa lo ka me gbe.
0: E bo ba gbe so yin to ba gan.
2: Eh o, ayin mo sa. Ayin mo sa ya yin jo so yin jan wa ni.
0: Oh.
2: Nung ba ta ku ni ko wa di ne ko ka ta si blengo.
0: Ani ba nya wa yo ko ka ta no si ni to ni nya ha e.
2: Ta de ba no ko sa yin to ta yi wa le gbe.
1: Ba wa sa do ka no.
0: Ah, ça n'a pas le temps, il faut que tu
1: me
0: le dises. Eh, bon, il
2: y
0: a un peu de temps, il faut que tu me le dises. Eh,
2: il
0: faut
2: que tu me le dises.
0: Eh,
2: Eso
0: le
2: opo an ya dita ojo nuno.
0: Aluma.
2: E khoro de ka o li ya de. Di e yi ko ya de mo no awa te te te le o me ahari. Eh. Awa te na mo yoko de ngende de Iya ifo iyade.
0: Mhm.
2: Nko e khoro no e wa khoro de, I wa khoro de, kokodo khoro de. Lo we ni o. Apo de kale no da, apo de kale lage.
0: Ko
2: da to no yo plain beni o.
0: Mhm.
2: Na no ka kini. Na ta te apo to ti o shi nemo e nu se ko pe beni o. Aso da shi wa ni no le e ga da yi. Ga na ni wa mo no.
0: Mhm.
2: Re a ni ko to no.
0: Ine.
2: Eh, donko, e khoro de ni, o da gbo, da to na.
0: Eyo.
2: Da to kura ki to. Dira wa khoro.
0: Mhm.
2: Wa khoro ko je ba ki de me.
0: O da we ke ke ata sha gbe to, ami to gbe da si ni o.
2: O.
0: Eyo.
2: Ke lo la wa yi e ti wa nu do. La wa yi e ko ti jo mo lo kuno ho no yi nu no do. Ina ti ni de o.
0: Nu ko ti o kwa se o ko no le ba tu ona to o pre ni.
2: Oh.
0: Aha. Oh. Enyo me ka beke?
2: Ei saba na baba ka me.
0: Enyo ei sabari. Etoro ta chi de ka me?

0: Toro ta chile kame.
1: Ni
0: ara ko na mi so ke.
1: Okay, na ni gba to konjela.
0: Ni gba mi de awu.
1: Da ko mi omo ko mi aleso fun da podo.
0: Je bo fo ko mi aleso apopato o.
1: Opo mi ni.
0: Eyo e ka je mi si.
1: Eh da ko mi ko wo ko mo to e ko dodo ni.
0: Eh.
1: Don ka che opo, se mo la mo ba company.
0: Eh eh.
1: Don ka ni e ti mi le so de gele so se na hato. Public carpo y van toco sin llame, le llamezo. Before that, when no three Adam could ever, and not only Baba Taco, a damn old woman. Can you say about the government? No, can you solve for the top of Dunica? Every bomb, a disaster for a new to her, the Tessa, not only. D'accord,
0: il t'a mis, le
1: bon, il t'a mis. Allô?
0: D'accord.
1: D'accord, bon. Non, mais, et du, il y a un peu de temps.
0: Ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako,

0: Meji Jesu ko dono godi na nene nde je mama horo kali gban jinu pe dopozo ti ya ba pe a yamo o ye yin e che o akwagbe abobogbe le yin no mi do o e ga igbe ho imi e sikoro ngan dayo
1: abobogbe akwagbe enu jin enu pata ti yinu ile jiji ifename egbeto ti mi anu ada ajaju tadovio ti pele jijina me ininu yo duko adukli doji ti a miwawa no ko anyameke

les zombies fit tout, les kulikane fit tout, les dogbo fit tout, dogbo ewe nyinubu. Ode no tao. Nyon mode liyo, ode nyao. Aso koume. Ewe do to nga ge, ova te do ebu ova nyi. Ova le pacha. Edo srama ge, ouboubouboui. Edo wache, aso ntele payo, edo saligbe, ova nyon lawe. Kinye ou. Miagbe. Ma wande a mo yo viele ye isu klu keke wa de gbosso. Mi a mo yo da do ho yime ou. Kenye vida. Inde kava don. Non ou swe va na si ho yo kontan ou gbede el nan kon lenton la men. Gaze la don ba gomene. Mene kato ou li ou va so gaze de. Un su do gaze inton ze vi ito akpo. No de kon, no da antone yo, ya le te legba dene, no na gulo ame po. Po ni ho le de legbo man. Ti o degbo degbo. Wa kuntonu lo, ti o adu. Aso. Kwa te se da tagbe, le kwa kame. Eh! Da jao, mi o tagbo ina degbe sa. Fen cha ado, a u lan, a wanu o, wado kachi. Aso langbe, nyonu wa u. O uha, imado bayaji, wakule, amano yon mo shen shen. A deti nyo o son ton, sa yi do bagome, sa yi do hongodu, i da fo zula o chekbe don. E do pa kesu o don mo o, do tremen mla o, sa do po hokame. Ono dan ton no flefi le, sa yi do hokame flefi, wane don mo nwa wanyo no oma. Yo de ni bato, fata shiro ni le, vade yi jasa bugwe. Ya ya wanyo vale, je do... Thermometri ikpoko rozuro lo ma. Ma no mi mo. Megan o. Mi mi don don. Da je o. Mi mi don don. Fofo nye o. Mi do mi o de ki o me. A jano de renon la don tonu me na she o. A jano de sonon ma da vivi so yi do kho gamme. Un swa jano de. De sonon ton yi so yi do kho gamme o. Un swa jano de renon la don ton yi me no nyon wo. On se va jarode e ro ezando vini ba ni nonu ti nyon lo o iba wa kon lo kenken no ni gbede no wa material we gbe na kim sa ni da bo san hodo nyo de ti on mo ni on nyon mo on to ojo wa avec yo ko on mo kule odo sa vo o da do vi sukulo da do vi do pla ku o ne ya na ba mo le va gbon me le bo ke ni apo ho wa fo ho ile de ze oje tiktok jirin la de de o ti blo blo blo blo blo blo sigbe Sako lo gosu ba yening. Kinyo. Mitrogbo. Mitrogbo ba miyo fo oji. Min no mi adoli. Waglen lan don to e zimano nyonu. Wagbe mo dana si ho. Daje o. No kaki lo shide so jonyo no kaki cheri. Enyo. Vi wak pla do ho yime. Nyon nou da jivide k plo yu keke nan do kofu. Wa ji a di kpe dedo keke. Nou le ketche ou vanyan ou. Ne ya ou. Na yon kule jende ka akha de kolo. Klo nou de zi ou. Kodo alo nou ou. Aman. Ye ou. Ye sou khosu ou. Yon dek bon kodo ye. Khosu sou son ton chan jawa dogu. Onde nan nou do de vyo. Aman khosu ou ye sou khosu ou. Mi de kwa mi oto mwen sa keke keke ale. Fiko kolo wawot an nan hoklo tanon vya man. Ak ble che de kwe chan wele nyou. Mi do li. Ah, shimi klento izo ji, nton do mito izo mende ine. Nyon mo o, mito wububi ji. Amo izi wale kwa kame no mi o chane. Meka mi desi eti. Mi shwato nukwi meke ade zilo, tino zilo ato le kwa kame la ome. Meka o, mi mi zilo kwa kame. Ni ma lebi on devya o. Non sore mi akpo shubo le me. Shini le nene ta hadido, wada idu kami ya jano. Wada idu kami ya jano. Non wa da yi da lèk, bè sa mò yi da yi souklu o. Yi wà mi o tò hò yi da ti souklu o. Ye nyi mò yi a yi akbò, a yi akbò, ya vat vga. Ya vat vga. Yi nò mè de o tò gbò la ke o vyo nyi nde gbò. Yi o do o vyo gbò ba o kwe o la le o bò yi jò jino wè yo. Mi a wè tò bò do do o mò. O san le yo nou. O san le yo nou. Bò yi vide ka nyon yi e san le nou. Ya dak le zè, o kè yon mè chè. Hè lù nò mi. Hey, Lunomi. Hey, Lunomi.

0: kame. Ito lo tachi ba kame.
1: No, mi ono kopwe.
0: Mega.
1: Mega kate yo ba.
0: Emi nwa mega.
1: Ike emilio.
0: Mega weke emil.
1: Halo.
0: Mi trakbo.
1: Trakbo abanda kwa ni ma
0: fatwe. Enyo, ika aji mishi. Me gangbe keke ameli yan o iso gaze so do bachi gome ya. I gaze ale bachi gome ni.
1: Amede.
0: Aya
1: me kolo.
0: O.
1: Amede ko. Itu ikri ko. Me ga o we nu. Ba ni ba pa ko. Eto e te ki si dai de. Ti ba na ba ni mo ta.
0: Venga beke. Ye ni mode wede o. Desi lo ste arrive.
1: Agora o que tu de nele tu a no.
0: Pare nyo o se a do mesi do.
1: Ahé, don ko tu a na o le nyamo o tu do tu o se a wa do mesi do we. A mi a ha wa wa. E nui ye ni ko.
0: Mhm.
1: Aja ta yu ko e ko no le ko.
0: Enyo.
1: Ke ni.
0: Ami.
1: O pe no. A ti yo ple.
0: O si ko. Mo o dedo kalo me avare kunu so osuna mo ni osu ejo ahago
1: ya nu babio o lepe tu aba kalo me no kala agwe kwa sipele wa ke ni ke me ona agwe no aha
0: enyo
1: yo papa ta ti no na apo
0: akwe no mi okuro siwa ni ba wale kan Mon yodo ka me ran mo no me ra mo Yesu ere e so ga se so ran do ba chi gan me o. Eh. Eh. Eh.
1: Ole yo le che ko.
0: Enyo. Enyo ape. Asiro.
1: Ben
0: Ape keke.